natay mo na gay mandad ko tinanan pamunan gata sabah inambo puhut gata na po nga si zamlingit na po nga po na miso sin sa kilogram gata ko pingan di aw na ub grade ko iso apat lingit tu nga po na apat sin sa kilogram gata ko pingan aw na ub grade ko nuvo tohu lingit si zam nga po na si zam sin sa kilogram gata kantalan grade ko iso apat lingit himo nga po na miso sin sa kilogram gata kantalan grade ko nuvo tohu lingit tu nga po na anam sin sa kilogram gata si kalap na po na di nga sa lingit anam sin sa kilogram. Iyo na hogo na gata matok tanaw may no pasizam buhan iti ko tu tanaw kapat inotay mo nagay mantan kotinanan pamunan gata sabang ansan ko pa ihan iti nakapanak tay ko nakapanguhan nakapanamba tay han kababago kagabit na hogo na gata matok na mamumutong gata sunong tu osibo nati iyo hogo na tapi manado tamazan na po Sumadang Tovi, kamay ni. Dani, pati ang buson ko, biyapay hozaw niti. Hozaw ni Madius, Joponi, Misampu, in Panganakan. Sultan ng hozaw ni Severia, MJ Tunggolo, posisipon na po. Sinman, boss ka na sa anekot minasi, aswaw, tomoy mo.

Terminé con la vinca, no, hozo no go de zudi, que va por el tipo musan con la da pahain. O pamus para pi, pi a pasan. Pasan no copi vocian, no, no, no suvam, como sabe, mi maquiki no go, y opihiku, te coquitoco, de casaiman, bos carazan, pi vocian, y de Donnell Juiz. Mamason ko pipo siyan dalaw kapat di DJ Den ang sabi mi mabobos masabi abi tambahot na kampung huba sinakagon di JBJ aki mahumbal om aduk tinggioy tambahot na ng bonopo yan pa ito pason Hansan ababasi nga abi tamay mo na ikaw mohigan om ingaton no iya sapi ingat ingat launo na po bantok ko pasiyan. Pamina ko sa itindahan nun, masa papanaw na kulita, ang balakat tos sima, kuma diyazo na mantan minamangun, kadi Donnell Juiz, mantan kampung huba, pinampang. O, masa niti, dahil WhatsApp, no, kapabalan sosial po nagi mo, mamason, ako pibos yan, nung usupam, kuma diyaw DJ, kadi Simon, mi Helen Yong, ngayon ka nagi, Maris Morudim, mi Richard Binginos, kumada sabi magkikinong tamahot inambo na po kasi man boss ka na saan iti o hivan tapin ay George meaning Simon Justin kotohodan mantado ko Richard Binginos na iti it kampung Tinduzon sugod ka hiyo no kapi mo siyan na nung usubab nagi ansa na hinas tamay mo mantado ko Wilbur mantad putatan kapi mo siyan Wilbur hiyo no pasan masa na WhatsApp nung usubab iti tapin ay kanagi Steven Bitor pibos yan o nongo sabab DJ Den hansan nongo hozo ditino Steven o mabina ko sa di Zandi Dolores dahil in Australia kadi Zandi Dolores kabahik na tinitin Sabah na taon tiso ka anaw na umul kavago bah pentanto na po kadi hansan na kaykot na tinitin Sabah kosomo dia okay oh, Zandi Dolores may tokaw na yan donggongon kiba hozo di may donggongon may di sabi abi magkikinawa tangohi na nungo sumam niti makinawa tokaw hozo di Jem Sham ati kopusan ko tinimungan mantan mamobos ngabi dahil hozo isikoy tuhun kadazan. Sa iman mo sa karazan, ikot minasiyos waw, tumoy mo.

Sakyanung antakan koing kapasan hinasu om kozuvan ahasu papanauno ohang mingat-ingat montok umivan mantad ontok stroke hinasu miagano kozo sosoan menginum vaig di kogonop ivano mengusap tinan inoindaman kozo tomoy mo itkinaisenon i ohungung biyon tomoy mo tanda ngavi ozan sebab oson om stroke hinasu. Tubungo numbul sisam iso-iso nung kiva nununu tanda om sikap pondo papapanaw hang poposokit tinan gisom kodimpot isakadai.

0: Apple, Tony Bo, Tarao Paino.
1: Tapi aku ngabi na main jam ko bahu tahu nga padam on a minute na di na nung suvam in pagunta ko. Pati amusan ko pamahis ka pamahisan nung suvam niti. To jam ko si jam magita to dot com kima pa timpo niti tapi na kina to ko hazo ni Juliet Salimun papagiyot na piyam pinahisan.

Oh, no. Mindan diaw miyam pai paimpono kahansanan koguhi kay vago. Kinawa ta ko sa di Zandi Rita Majelis, hunggoy na pinanaw ko.

Ya, tapi kung abing kano hozo di Dato Elizabeth Morris. Kano munsiko ka. Pagkuhi na pupusan ko kasi man tako dati no kiva boss tadaw bay na. O no dati, kinangon na po, indadon na po. Pagkuhi na pupusan ko, tumangkisa na namot di Yezu dahil kasi man boss kanasan na tadaw bay na. Naikot, binasi, sanang ginavo kadi dem na Richard. Aming kata ko na rin ko po si Zonda na mot iti sundong kiva ko susan pasanangan na paginavo to iso tusap montok na ko susan na ginavo. Tapot ay kada na polo dus na po kadi ooyton hozo di Dato Elizabeth Morris kada na polo dus ka ano lati di pong katom pada tigil kosomo na isay na po ay so kosuahon na pomoson dadi sikap di na humoing. Sikap humoing o sikap eh o gumutang paluhon mo tadi po ya kung napapasanang o napaginabo kamay di kadinorin di ti TikTok ba ito pinay ko ngabi also da ano iti nababasan no mo his dezo nga kinawa pa di ti iso hozo do songkoton pangungkap ko di Azukyo, kinangat ako, o hazaw diti, na kain sadok na kampung, Janim Gilik.

0: No coin sadu da kampung Janim Gili. Ampeng ko po hansan na his ginabo kyo tapi na ido na kongo da hozo di kain sa samod ko sa hozo da songkoton pamupusan isa po hozo ba pamupusan tadi boss bosson da tadaw bay na kyo tapi na hansan da his na his o ginabo da na kongo ngabi hozo nagi ano na po inakombus masadit sa imban boss kadazan na ikot minasi oswaw tamay mo kota dan sa kadung niya zu pason-pason i masak da TikTok om WhatsApp om Facebook magidati kya tapi na ikong abi boss-bosson tadaw bay no kopo season au insan mamadandi do kogingahan na miampay di Tuhan tamay mo kiva kogingahan kopo season natikid tadaw tapote ka au simbah de ginavo di azu pibasan ng subab pibabasan mantadago tamay mo Tuhan membalakat tako ano na po ikupamaon tako poompus tadaw bay na denok mga bido namot hozo to vino mantadi Petrus matinami niktudol hinugo misun hisun adih kinot tako
1: kisa pa ni hinugo na may

0: Rondo nga saat ya kasangkayan ngayon. Limo nga jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no siyo, abulia ka suku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatir ra lompor no siyo into rawayaan mo yun. Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no siyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siyo. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Rais na magining taka pero na rimba interi janting sajin Erika. Iningon taka rin natin.

Ito pinin kami na jam kasi ang mapat na pa naman ang minit da tatuang kakal kami ang paidaga DJ OP hid ka sa limbahan para sa dusun tatuang na bayna. Pansi kami di kayo nakapagulo dat maramay ditit panguminan dat Facebook Megal di Maria Juhan. Pansi kami lastika nukya. Amin lagi di kumadianti manta di papar ninsilian. Nuno habaran ti ketuhadan kumadia tu. Nakambaya dahitid live da TikTok ko di Sabah FM kianti. Ako nagalingan mangun sikaw kuma di Damin Gunting. Florita Lasabom Maria Juhan. Am nagere kuma di Charles Leginon. I Melchior Miziol. Am nagere pon sikaw kuma di Corina Matiasin. Florita Lasabom Lorisius kapsenangan da tatuang kuma di akia. Am nagi da kuma di City Safira. Adi ha mamundarang ta kapakawagok ya. Miramut ta kawagutino, mirumurumut ta kawagutino tu makinangaw ta kaw zinding da sumusot ta tuang da banak ya, zinding man ta di Marlini Fen. Etretan da tina ko pa.

Ginawala ka sarili kasalimbahan bros Luzon, kasalimbahan di karanghano sinin-sinin dito ko sanang sinin-sinin dito ko lihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan bros Luzon, sabang.

Kailo kanangko, mamanaw gakad miti lambos, kano, papagaras tundundu, ang kapangungkuri kaligaganan, turwal, kardiovaskular. Kapanguhup ilo papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha, ang manamong rontob kolesterol.

0: ginawa ka sarili kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanhano, sinin-sinin dito sa lang, sinin-sinin dito kolehis.kinawa. Ay sa nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, Sabah FM.
1: Sabah BFM, sana ang kapiyo kakalakom yung pahidaga DJ o pwede kasalimbahan dito. Maiko, antangay di kayo pasan, dahitid panguminan dato WhatsApp. Ara tapasan manta di Abdul Malik at Tahir. Pagulupad, mamasan ako na kapsinangan tatuang taraw kapat kumad ka balutan ngawi id group yung balutan dit kalihis. Ito siwatan kun mamaray tatuang rabay no. Megal dito Pinay Gundalay Sintikan Igani Longo Justin Karim Miswalim Gambot Stephen Masri Yandasi Muyok Yelbat Ginun, Dasim, Gunting, Yaming Matanggal, Titus Ginsin, Amnagin Kuma di Swalin Lesut, Petra Gotol, Enggam Satur, Jimmy Safi Timbalun, Amtamalutid Group Alumni, Turuno Padamapat, SK Bundutuhan, Siaudit Nataliban Kod Mamarait, Nga kada kau kaos, Itia Sudawil Kod, Perangahan Kod Kayo, mangan panaka kopi-kopi mangan dadit pialaan membol kadaw kinungod iyo au nagyayakid kinipon angatan padiadod mga kan tua biabas au nakatago pengkura pagiad mga kan tua biabas ngayad manangaki surungay tuan nanas mirakira ako yakid na surungan tuan nanas miagal gula ko miskya. Apa yang kurang kadi menganggap dah biabas dan aisen ni pun kya akan kenapa tua biabas nga umpalai mamangakan dit tua dit retan dit koga pun kya masa-masa dah aisen ni pun kya apa yang kurang nah may sama timumbal darumuta it koga pun sekiranya pentiakan kadi koga pun kya tu kamu yang datang kadaw-kadaw bagi gimahe kulit diri mangan padutukor taon po managin na po suwangi kabangkia ang kasasagan da mga gapdit ko gapon eto ako di kapiya ko kadaw ay laan da tayo sinipon kaya ngapin ko na pa nga po sigaw kumadi Abdul Malik Tahir to nakapanahak kawago da sudawil da tutuwang na ba yun kaya mamilhis to kawago ginawa take ito yung sinding matadi Maximus Jumi sinding da at sungay atong Aliat Indan, kinangat ako sa Sabah FM. Asan ang kapiya?

Kailo kanangko, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Tadau populasi sempabagunan. Ramayan dat kaparamisa tulan katurut di kitaw na po, nga susuyan tapansal, mga papayangkawas kapuribanan, karethal magigyan sempabagunan. Semua atod katalun haparam turu, 2026 liti, tadau populasi sempabagunan, kataguang pagumbalan, ang pasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, ang kabuluhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago, manuridong paganakan pimanan, katarunangan sukadwago, lalabino mangingkurig kahagakang ekonomi, ang kakangahan timpun tarikat, ang nagi kapibagalan, isalam manuridong pamagunan ditlogid adang, montok sukadwago timpuniti, ang timpun tarikat.

kanaw ila takaw nuno kamayan ditit patad baras malayo hak cipta. Itinapa hak cipta teka nung idbars da takaw kasanganuan wansay nga mira kamayan dat isa kasanganuan takas dit patahakon tumano dat undang-undang montok isa timpo di paintanto kuma dit minamansay teka it minamudali ikhantalon manamang kapamagunan dit wansay dialo. Paningaligan kasanganuan wansay id Malaysia na po nga tumanod dat akta hak cipta 1908

kalimat kaki tukir taka angalir akliamo sino binatikan timpu pamahunaan kapo am guna sebelum am timpu onsoi kapo am baik sebelum timpu pamahunaan kapo am guna sebelum use by or before timpu pamahunaan kapo am guna sebelum ratikno oro pupus timpu rondo-rondo akanonino ampinan akanon akanonino arusok am ikano bahu atatalay akanon dra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin umangno kliamos akanon ondo apa si arusok am ika atatalay bulin dra timpu awoy kono kual susu kek ruti am bokon-pokon poyo timpu onsoy kapo am baik sebelum best before kinabalo am kinonsoyo no kliamos na sungkay antiayun onsoy sukura popor no timpu binatikan Liamosino ang pinan ang kanon, kono po ika nahungga kinabalo, hinamis ang owo, ralivos no timpo vinatikan. Hamano kono hino, buliamos nakasail ito na timpo no, ika baho abulit talanon. Hito umang no, kono ang kanon sinuangan randalong din. Sok no ra ulo na mahuna apanday am pinan.

Papoy mamang, akon ko montok mo ginazakan. Kada guno, boss, montok mamamay nopo. Kada pahosok ko, koy man, papoy mamang. Songyan o sindohan ginawatuhun, ino akon ko mo ginazakan, nga ino koy man monindo pamusavan. Papoy mamang, akon ko tanda katama. Papoy mamang, komozon aiso kosyanan tokaw kuma suvay tuhun. Papoy mamang, akon ko montok mo ginazakan.

0: Kulot. Oh, kulot.
1: Oh, no da eh, ming gisoda daw hoton ko diaw boriti. No ko matu, somono mi puputuy ho, kasimban na lidiyo ko na zante ko lidiyo RTM di ho.
2: Izaw po nga, aw no kayo, ming. Somono ki makakasaan ka ba ni? I, ay tanda transmitter, tay pamancar.
1: Dadi, ko diti amok ko yung aw daw lidiyo.
2: Ah, kabasa bo. Mungkin nga umas sa RTM click. Sabi abi ko to huzan stisin RTM. TV RTM kiva nga viid RTM click.
1: RTM click?
2: Obo. Toy po na po yung telephone piyo vito vitno. RTM click. Oh, han bo.
1: Okay, may ko po na.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Apat po guni ko sa daw mga kumainsan mo sa kumasasabahan binong na timpo ditino po nga Uzbekistan, Jordan om duwa po guntan ini mga Cape Verde om Curico. Duwa po guniti kiva ko ang hobi sa tangalizong na tuhun magigisan.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Hi, Kopi Boss yan. Izo popo, songuhun, huhumozo kadazan dusun ipogun sabah. Kada hibay mo kinongo ko so imbaan bos kadazan datikita daw. Yampay mo mo boos diosu, yung oswaw tomoy mo. It frequency, si zam ngopodom dubo titik 2 FM, maza, sabah, BFM. Ko so imbaan bos kadazan, noiko.

0: Aduh, aiso na raguna kalon. Nombo, tanan na sa asaw ko sa uputo kalon. Magansak pangasusa.
1: Asi, kibaw kalon na rin diyaw?
0: Aiso, magot ko pagay diyaw, tubizap kisa po.
1: Eh, naikat mo hinasuriti. Basi-basi hay ditino na mugtog yung kisapan ko, tigog pom ko toon. Magot po danong kitongos.
0: Iti na kambingatan ko diti. Sasaw na iso na kalon kang kudyaw. Aw, so di katanto na magansak. Moko, mag-etituin ka iti. Si, talipo na ika yung katinanan mo na kasulat talika.
1: Bah, bandag na po ba dino na kay kabatino?
0: Okon, suon ko siya na muat na ako. Sasaw, pisakan ko na banggal talik diti. Tigo, gado kibaw na bago na manakaw na daway lang talik diti.
1: Pasaw ko na ingka dati ko ni. Tata, aw no, po ogo matitituhon na manakaw na daway lang talik ko. May kakaisa na ko si Zan, hindi ako nakasukot.
0: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugya pag yuman niya ako nakapasizan.
1: Iti na ngabi kaladya na magkumpanan. At patut na nanonuan to ko na palinta ko matan niya ganiti. Muntok na ko ba siya na ito ngabi. Kada na nombako.
0: Tapot na si. Nung panakaon kaya daway la tilik, akon ka manusa gada sabi abit hundo. Ika kaladya daw niya. Pagumuan na ito na susa, iti manak na takaw na bang la tilik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kudi kalugian mati dia si.
1: Tuh nagya, so ngiyan, ikalati kami ti maggumpadan.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo? Nakadandizi ho da manuhong dago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makiano siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka makiano kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahin ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo ko do ho-ho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo, potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko kakadong vausin mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiva na antakantay case it good no. Hih, mogun samang na po.

Magukab na gina kaday? Manimpun na gina pangindapuan? Ano kay hanambo papabal asil tinodono? Katay na antay ano na po? Papatonda si kay na mag-isusubay package kapabalan kapalakuan ikagasat om hogo di pa impatut. O ngaw nagi o kasahimpan na gay patatangkop saba. At nasaday kasi vataniti. Muntok pa yan pengganap tubong wa mogisan kapalakuan RTM saba idnumbul ay sabahu-bahu. Tu iso duvo, tohu apat-apat, pokyambusan, id iso iso iso anom, toy iso iso iso vahu.

0: Oke, onai zonai gino ui kaliau kyo, omi mang zonai gino pahapa manuk tahu. Onuan zo ton tahu gino ui, tinumon kuna po nga mi mang zo di te to, omis, wangan na da susu.
1: Ato, kupa di de away donis, na indaman, nagi pagyan wano di te. Tinumon nga nakahobi ino, miss. Bion kuna pamati na tinano, adi, mahay dong gumazo, ako nang kukosi di te.
0: Eh, isya di ti Julie, may mizo. Oh, nilikosi saan ko. Nagiwago. Ahi-ahi, madali tinaon tok mataluwa. Nah, ya. Ang apoto nga bihataka nun na takita ko. Iha nga bitinu mon. Ano na po nga kiva nga binayti? Ah, mga kanzano. Yami kinoy. Pizza. Bogo bago iti. Okay na po mo?
1: Okon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Ang uwanganin na pinagatinan mo. Noong ko habing pinagat no? Ohan, matigya doon tok na tolwo. Mega na tolwo tundundu. O misobu. Akabaza.
0: Eh, ziyaw ti. Pahogosan sa ba, Julie? Nagiwango, kon ka tinan no? Tinan, kung nagiti sandi. Kaya sa pahing ko, mamagampi ba?
1: Naman na, pabadiyaw Donis. Awa ko na, makinangaw.
2: Ang mga nakahilasan do tinan, tolo, nakahubi pinagatinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan do toko. Kahilasan toko na po nga, pagungan toko, sandi.
0: O na, hinago, tuhunga zo, aw zo mimang patimpo na nitamin pong sapan.

0: Pakinggan na rin ko sa Himbaan, Boss Kadazak.
1: Sabag VFM, kotong Himbaan, Boss Kadazak. Noy kod din na si Oswaw Tumoy mo.

Tapi naik ko ngabi, kaya wadi tayo dapat pahan song hamin, mitayak pahan song hamin kapag uhu na ponga. Nambi tayo mantari Betsy Solibun, do mantad kampung kaya babaik pinampang. Pinapay ho do mini dupogun i Bartolomeo Solibun di jam kosizam tawang upanam hima minit do ngo suwab. Di tadaw konya kosizam do buhan di tiko tu. Dada ho iin hamin pong sapan Queen Elizabeth duvo kota Kinabalu. Mantan ada kayaan di tido manu di Papayho pagenakan Solibun pagenakan Molison Kousai dari nombor nopo ngabi isya ho amsan tap tapi na wali sam kino bangan naging ngabi dari sadu tekei samok to soko natinan di tong tegak Bartolomeo Solibun do anto ko padam iso do bukan ketu tadaw suwab dari ho i kabangan lampaki Eden kampung inabang pinampang. Nga pagwi din ofiton pahay tinan di tong tegak di haid panambasangan Santi Marcelinus Minintad di jam ko upod do ngo suwab. May do tayo nasan ka sa Diyazu, sugut ako. Kapayan suang amin do kumaisok na paliting na ambitagay manta di Betsy Solibun na mantad kampung kipabaik pinampang. Pinapay ho da mini dupogun i Bartolomeo Solibun di jam kwasizam tahong panam hima minit di daong usubab tadaw konyap tadaw kapat kwasizam da buhan di tikotu dadaw ha idhamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantana da kayadan di tido manu di papay ho paganakan Solibun paganakan Molison Kousai dari nombo na pangabi isi ho santap tapi na walisam kinubangan naging abi dahi sadu teka id samok. Tosokon natinan di tong tegak Bartolomeo Solibun doon tok tadaw suwab tadaw konam kapadam isok dabukan di tikotu dadai haid lampaki Eden kampung inabang pinampang ngapagwi di novitan pahitinan di tong tegak id panambasangan Santi Marcelinus Minintod do jam kapad doon suwab.

Himuminit na gunon na tikid tadaw, muntok mambi ay sa vaig pointimong itpasahi hamin na tokaw, ikapangunsub na pagantahuanan nandui edis. Papanaw no hang diti, tu kapangumuhig dati ino, do kiniopon paganakan no. Punso o edis, punso,

Ohit vagu piginavan dito kani Elden Isos Sikwat. Dadi ang pagwida ho zao di nakong otoko ho zao manta Nicolette di manta di Nicolette and Getrin to Jimo ay tando patatapon na paginavo. Yeah, patatapon tako na paginavo sundong to ogumu o kabahingkangan ogumu panginaman ogumu ko katan o taguwang tako it ko po season tako da tikid tadaw teko sangyaso sangyano po. Pansanon po ginabo kung makinaingan pato na nga na ginabo kada pamuso di awavasi kumusta na po kada pamuso di negative kada buwa subay so kaya nung agak na po teko boboh ko sa o pamusapan dito ko mapagyum na datambahot tambahot imihot ako kansanon pamuso na kung matambahot di teko yung mo na po ganakan na tako isa na po tako miho kansanon pamuso na ano ibinabo ano ikosinduhan teko ano ipengonot itswang ginabo dito ko may doenganan di dato kudis nga ginan muntok ka ba yan nabay na jam ko 2 on a minute na di dado ng subabid po ang dato ko ay katang pa na jam ko 2 tahong upad minute doon ng subab ngayon may mo doon tok talaw ko humanity iti na ba basan hozo nga biha hay tay ko hozo song ko taon tarabay na tara ko himo ko pa dubuhan dito ko 2 ang doon ng subab dito may pakira go step ni jopo ng joti teka di chistef teka sjj doon ng puhan diyo kisam doon manambakot mambahut dia su. Kisah mereka tu jam kasih jam dengan sebab. Dari kan mungkin awak zau di Malaysia galus ah pokok ini nak. Karena pai kita di tak pehan bukan musan. Kau paham musan pai tak pehan. Mungkin awak tak nak dia zau. Itu apa aku kemai do kanjul itia. Kanjul o carnival kemuhakan teko carnival belia sabah. Dua ribu empat enam. Do ketimpun terawai no. Ko opod om negi. Kopram iso do Wuhan ko tu. Kepanjulan apa di tinggal dah eight complex spot tawau. Bisa semua apa yang mengenai di datu seri panglima Haji Haji Ji Haji Nor isi dapat lagi wazon menteri Sabah. Dari mana? Carnival kemahkan Sabah do Wuhan ibu do Wuhan pada panjulan do Wuhan tawau. Tumimpun terabai no. Kopo do Wuhan di ti ko tu gisam tawau sebab. Kopram iso do Wuhan di ti ko tu dah eight complex spot tawau. Namat din na tabi na ikaw ang nabi nakatimpun daw pinapanaw o Budi Diesel di ko iso buhan ko tu duvong ay budo pong panamonom may lokano isang anupad sa kazan diesel iko sudok daw momiuman diesel ki subsidy miyang paygatang duvong lingit podsin iso lita mentok mintong ning kokoton ko sudong aplikasin ko sudangan aplikasin pemuangan kuota montok pickup om jeep diesel tay ko paihan penggonop ko pasah humazag budimadani.gov.my dari tapi reko kami kena makin ngoh hozo Malaysia galus saya tando ko posizon ku sutonon hozo di jok jolo news saya tando pantakan om nagi hozo di konila Johannes gumpodo saya tando pason mantad mohoing kina ngotokau

Sabi na ikaw kami natimpunan na o hozo teko ababzan hozo hahay teko hozo sung kataon diti mempay hozo di minis kami dyan na itanda mundam na topinay om ko iyong ku izayaw kadi selvis to julikan. Kapi besan isan bago mo topinay ngabi katatadod makinaw diti Sabah FM loko subab diti tadaw ko himo ko podapuhan diti kotu aupiumanan timputo mahibukan ni mega nagiditi hozo sung kataon teko hozo hahay aupiumanan nukakal po aanangan ko sa tuhun do makinangaw kahobin na kapiso kumuhakan may karagasan di kapamahis nagi bagay ginavo dari ko po nga tabinay ko nga muzut ako diti hozo sumusut dahi dababasan hozo hahay teko hozo sung kataon diti hozo manta di Rosalyn Masabali ay tanda ay so suvay nga izyaw no sultanan hozo di pitali dadun ay tanda onggo mo na ipason ku om nagi hozo di Rita Juining luo diti ginavo ku tahu hozo misisut iya dababasan hozo hahay teko hozo sung kataon diti kita nga toko